upi, ay upi, ay upi. Upuma wako, upuba wako, upuputu wako, upi ay nosis wako. Ipi future yako, bakwibo bonke.